0: da je da kan wuhu uwo de egege beje mi e bi e sike ejewo je ne wo mama ofun na da chen be retorial reji ebe awakire kan je bi je de beja na da chen ofen mu beja da megage awa ba do ko riale osike eni wo kan owa kini Mr. Omo Tawo Toro mi onu pena le mi Mike Omo oda tage ya ge ene mo awa odia mi nere mama lu o ne gbeluge awa lo se bi jada mi na wa oye da lu bi ran mi na kire mi ga go do asan wuku okan wuku be je mi e oda tona mai ni mo awa keke kenya ne ni emi o bi oran e amutawu wa lo se ne gbon obo kenya ge nebo mo e won ayin kenya awa ri bi e dani weje je we dani oda ta kenya ge na wa da kun e de kan na wa do kun okida ta kenya ne ye ri agbede ni awa lo se be jada mi ona wa kwori ale oda mo mi ame noria agbede na le o bi rabies vaccination ya ge ni re ni awa lo se bi jada mi e mo da ri bo si ona wa kwori ale oda ye ta ge ange e wo ni mo wa e ame ga ge ni awa lo se nunu igbe lo ge yi e mi ne mo o ye ja ge ange ni ne wo ni te ye igbe lo ge e wo le ri dun lo se o ta bi bi o yi e gba ni gbe lo ri o to edo oda mu dagbare enya ne frefe mi ge ebe sunu bi ey otu eva enigbanigbe na leon bi edo state traffic management agency bi otu no ka eni a leon bi intelligence response team na da dagbare bi oni epe ti no mo ta dagbare no gbe be dagbare ye na leon bi s handle na na mega ge di achoyi akho ni bu kan ju wa be se ebe re mi e je na be dan na da mega ge e da filo si si owo ka huhu ona da chi ebi onori otashana mega ge o gbelogi enigbare gbe na leon bi public relation officer asp eno eko edom oda ta igenya Commissioner Osegbanigbe SP Patrick Dial Oki Muno to Dagbari for the Benjana Menage, Eki Femige, Ebe Sunu Nada Menage, or Nada Dagbari, or Dare, your innit or to Vivana, or Ki and Nita for ye, or Bakin on Ne, Mama Fe, Eu Toy me the Benjagi, or Tavi, or ye, any federal government, a G, or to Lossi. Ene when an alone head of civil service, or see on a Bible man and Reja Mr. Olumi, Olumu Yiwa, Eniton, Ebe, Edamu, O to Dagbariosi, no see, see, Pejada Megahe, Ekiri, Onokone, Mudag Barena, the federal government, Mudag Barena, Nedari, Enewona Shana, Ekiro Ashan, Ekis Sabal, Arawena. Oye eni otuna ida mu egbo bi ino de ona da chenga ge ino okona ne mu dagba ni da shanwo de na mu ne buna ode shanwo de keke no si igbe oyi ebe kida yi president Losman president Bola Tinubu okuda kun mo mama yo bu akun me eji emi no lu na sunday kutu okona na rupa no rupa wenana o mu dagbare na mega ge ene wona kida na oda che ona kida lu obe jada mega ge wona lo se eye da no ho o kona na bi uwe de oye da ga ona da chi ebe ari iwe na po sakani e wona da mega ge iwe na eki sabo lu obu we de no gba wo kama na ni ma se mi ni dagbare bi isan by nucleus radio me edna fawas wa bunware kama ho waka ma he ge dwija
1: baye kenamunu akenamunu kuku abekoma ozo no furi radio station nka na po e samba nuclear ebasi we ni nyinu doku ndi nke no kusena no ni na sin ku ni mebu ina ga ya do santi na ni koma no pa na gi na zo makoso bi do kita koma le bu si aba ano ma ko ne bo na baga udo dirunu ndi bu onye ne kuku a fumane no